Ka la radio sou jwè de 800 radio kwa mwen eme an lou. An ka domi avey, an ka leve avey. An ka mande bon Diyo de peni radio la sa richman. Paske radio la sa ka rapote an lou biten. E sou vwe ou malade, ni problem, radio la ka remonte. E an ka di bon Diyo mèsi ankon grandman. Kèske se vwèman radio bon Diyo metèman nou.